jake jadu ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ni kutukutu lasiko ogenintin loni ojo kokanla ojo Thursday ugbe yo mo olohun edide nle Pastor Dekunle Epaphras wuli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midway Market gbagi titun ni lu Ibadan ni bulletin gbo mi gbogbo le edide. This is another episode, Money Devotion for that matter. Gbogbo le edide le mo bo ni bi pepe. E ja lo dupe lowo baba mi baba re. Gbogbo eyan ara Sona Church. E raye se prayer dada si anointing oil atomi yin loni ni gbogbo Sona Church. Ni bulletin gbo mi bo le wa. E ma bo ni bi pepe. E ja dupe lowo baba mi baba re. Oni majemu ewa, oni majemu anu. La ro kutukutu ni e kan mo bo ni bi pepe. Gbogbo adura ti mo fe gba fun yin o di dandan ko mo yin. We are still on the matter of angel as it wa lori oro angeli, but a le se nkan kan like oko ki eni tin fun wa lo nje ni wa siko yi. A le se nkan kan like eni tin da bubu wa ni wa kuko yi. A le se nkan kan like dupe lowo baba mi baba re. E wa do bale wa kunle ni bi pepe ke wa gbe ope yin soke si pe oluwa ope mi pe gba ibi tawon mi lo ti won obo iwo loje nla be koja ki nde layo e do bale ke kunle ke ki ke ja jo dupe lowo ajiwu bi okin daddy eyen do bale eni Jesu mo ki o baba mi to nbe lorun mo dupe lowo re fun abu mo dupe lowo re fun owo agbara mami eyin na kunle ni Jesu ma se o dupe pe won lo ntoju mi to ntoju awon omo mi melo ni ki nka ninu orire melo ni ki nso ninu anu re ejo eja jo dobale ba se dobale yen ka kan gborin soke melo ni won so ara mi o melo ni wo ka baba gbogbo Sona Church e lo si pade yin laaro yi engineer e pe baba ara blessed memory ki won wole kan mo.

da gbogbo le melo ni kaka iwo to ba le dupe ni o momo to pe alabi ni awon alaroje nle nikan ni momo pe wa e dide nle dadi e dide nle o nta kan mo so na ni o se baba o se baba o se baba e dide mommy ati dadi aja jajo mo so nti mo so o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba.

0: she baba, oh she baba, oh she baba, oh she baba, oh she baba, oh she baba. Eni kan ni se n ka ni meji lani, be ni sa. E gbe owo yen lori, ki emi mi mo ko gba ope mi ati e. In the mighty name of Jesus. Gbogbo bi te ba ya loni, kan geli pe mi omo sin yin lo. Kan geli yo mo ba olo, iwo gan langeli. An eje n soro die nipa angeli. Gbogbo yin te wa ni Sona Church, ibi te ti se Sunday yen na le ti lo se service. Ni agbara eni to ni aye atun. Agbara adi le fun Sunday to nbo. Mo mo nkan kan to da mi loju. Eleda oni fi ole. Gbogbo yin te register patapata fun Bible school especially eyin fundamental. Class ti gbera so o. A to ti wole pada. And gbogbo iwo to si nbe lojo Saturday ti nbo yi. To lo make sure po wa nbe ni Saturday ti nbo yi. Eje se bayi. Eje mu oro yen bayi.
1: Bangeli se le toto le pa odidi ilu run. Si o ba mo Jesu to ba pase fun won pe loruko Jesu eyan angeli e mo bo. Won bo niyan. Ma si so di ti won o fi sise fa won kan ati di ti won fi sise fa won kan. Ani e wa tun woju mi sa. Gbogbo eyan omo Olorun te wa nbi. Awon angeli yen o jina. Won sumo wa. In fact nigba ti mo bere si ye bibeli mi wo lati nu we Genesis titi wo iwe ifihan. Nje je mo pe angeli gan po. Bi eyan se po ni angeli se po eyu enikan ni angeli mejila mejila iyan tumo si pe angeli po je eyan bo opo wo kiesi igba mi ta angeli ba pade e lona tori bo ti bo ye ele o ni mo pa angeli a bere si yewo enikan ni sta igba wo angeli mo wa igba toro ba loju igba ti nkan ba daru tan igba ti won ba ni lo information lati fun enikan laju le orun information kan tabi won fe ranse pajawiri tabi ti nkan ti loju po kan ti o me eniyan kan ko le se mo ma wa bi angel dide eyin kan be bi to je wi pe case to nla koja yi o si pastor kan laye to le ran olowo afi ki won gbe angel dide si o eke oluwa lu angel fun mi amen ani wa gbo ikilo yi nigba ti won ba fe lu angeli fun eyan ona meji ni o le wa bi alagbara bi akoni ko gbe iye wa igba mi si nbe o le wa bi mo se wa yi e wo bi mo se nbo yi o pade elobi o di daddy mo ri yin o le mo je mi lori o tori emi to ni mo ri yen boya mo nsun lowo tabi mo njeun lowo o ni mo ye koja loje ni isin no o le ba feel eni angeli fi ya body mi lo emi ni won awon angeli ta nso yen they are invisible ko si nti won o le gbe wo won le gbe ago obin wo won le gbe ago okun wo wahala ti wa nbe nbe ni pe to ba ki sara won o ti lo tan ki ye o to si and mama wa wo nkan to le ju inu osu kefa won ma po nta ki mo ni won ma se won ma po nta gan eni kan ni lo osu kefa in teyan o ba mo leyan o ni mo ni ana mo fi change kan sinu moto mi bi mo se wa fi sinu moto mi iyawo mi kan de emi wa nu studio o kan ki moto yen mole o si gbe lo ngba ti o fi de mo wa pe to si mo ni jo lo ba mu owo tin be nu moto wa o wa bi mi o ni so wo nbe nbe ni mo ah mo fowo be owo nbe nu moto mi o ni ah ri awon meta lo si wa nu moto mo le le ri tori pe ko si mo pe o wa nbe tele in teyan ba mo po wa Olorun gbe eyan ni wa ti n ba so ti afigbamba n to so fun yin pangeli nbe ni bi te joko si igba nle to mo ni feeling igba yen ni opolo wo to sisi n ti won o ba so fun opo wa n to si o le mo mo aje n pase pangeli o farahan e ki gbe angeli mi farahan mi e joko sa idi to fi gbadọ fara won ni ko wu oja re nbe lo re awon angeli bo se ri un in to fi je pe won to fi yato won ma jowu eyan ki mo ni o ma se to Olorun fi wa so ga won a si lagbara to won omo mo ko won si wa labe ni but to ba mo ko le lu angeli o le lo mo ran ti jo kan kan nu awon iranse Olorun wa ni sin blessed memory won lo gbadua ninu go bi won se wa n gbadua lowo iroyin wa kan won pe bi won park moto won si o le ti ji lo bien se gbo ko le ji lo baba ni yesu o mo to temi eni ki ati e se bi baba o bo ta ni baba ba dide o ba ko jo si bi pepe o ni baba baba mi o pa angeli mi mi frangeli ti mba bi sise mu oni ki angeli mi wo ti an fi ji moto mi e ri pe gbogbo aduwa ti mo ngba le njo meta isinu gbo bi won ji awon mo lo angeli mo ran si mu ami ma bo yo le fi agbara se ami ayo re de kibe ayo mi de eh kibe dada ayo mi de si dansa e wa pe ti mo tun fe bi kun angeli re yara sise je leda re lo ki mo wi angeli yin yara sise ju kini lo won ti yen leda re je ndanu danu leyin odun marun leda re le meja bo laarin osu kan angeli re leja to ba consult e dada and that's why to bi je wi pe ma sare si oju yin angeli o bo ye re le won wa ba omo eyan e ki sara tin ba angeli o yo si o mo re ti en tin fo bo bi eye o le je bo da re to ti ri lojo to pe a kan wa bo se wa yen e kan to ri mo niyan o le mo ri mo o le wa ni fo mo obirin kan te mara a kan mo koja lo angeli le wonu mi ti mo je pastor yin ani mu omo nse nkan bayi fun yin se yo ni mo ni o se to agbara nbe lo won lati kanpa hallelujah o ma fi orisirisi ibe han yin ninu bibeli a wa jo gbadu eyo kan pere laaro yi eyo adua kan an e mo rawon eyan ti o mo so testimony wa mo so testimony wa so testimony along that line ele jo wonu oko to se bi ni lo ba woko ki se bi ni o angeli ni angeli amon ta siri ti o joko ti oba ite jo rojo titi igba jesu ba ona kan be ti an pe ni emano jesu si ba won yen rojo titi titi leyin igba ti jesu jinde tan won o si mo jesu won ba lo won si jo nsoro titi titi titi titi titi titi o da won dele buka n ba won fe jeun bi won se debi ti won ti fe jeun bayi won yo ye jeun won ti sabu n kaluku won ni jesu si ya onje yen si mimo baba mo gbe oga won ni bo si se n ya si mimo o nu loju won apare igba yen ni ye won si ye en ta jo onje onda o ti lo won o je onje yen mo won fodide ni pe adaran asolugba lalambani won si ti barin fun wakati kan ti angeli oba fi ori ni o fe ko ori to ba fi ori yin o ji ori hun o le wa ni inform enikan ti kan rin lo loju titi yo si park legbe hmm o le so bayi content creator ni mi ti o tun so nti e se fun ra re mo kan ni ki n gbowe fun ni gba o di mo babo ko mi e fun mi number yin yo si fun number but ni bo ba dele osu mewa loni o mo try re ti bi mo se try number angeli to kokko fun mi lowo nu joy ti mo so fun yin mo kan wa nu le na ni bi so meli nbe yen ni mo ngbe emi ati yawo mi lajo wa nle laaro yen ojojo boya ojo monday or tuesday be ni mo kan gba lati ninu phone tan na so be mi bi mo se gba lati yen kan ran oni hello we speaking o won mo fele obirin fele fele kan hello pastor mo ni we speaking oni iyen ko lu mata bayi e mu pen yin e ko password yi le mo ni password for what oni just do what I say mo ba mu pe bero mo sari mu oni e ko ni slant form ke te to lo lo ni straight line bayi e ma ko bayi e ko straight boro bayi ke ma fi hyphen sin waju in le gbagbe statement e fi hyphen sin waju dash dash dash mo ni kini kin ko oni ko howlat howlat ni waju eni ti ma ke mo ti e fe gba lore ti ma fi pe olohun pura mo ba mu howlat oni eight to nbe nbe in to tumo sire ha to wa nbe o si spell yo ko ara re oni howlat ni ke mu e mu lo si bank to nbe ni idi ape password ti en ba ti ni kin password yin e na si won e lo fi gba owo yen jade e wa ni su mo ni kini mo se fun yin ki le fe ki n se fun yin ki n le gbadua fun yin ati pe ta lo lowo o leyin le lowo mo ni ki le fe ko lohun o se fun yin o ni mi o logun a kan ran mi si oni. Now, enisu money, how old are you? Oni, I am 26 years old. Money, where are you calling from? Oni, from Jamaica. Moba mo se bi opin. Money, wa eyin etan mi o. Eyin etan mi o. Eyan ki tan mo ti share testimony more than 1000 times. Eyan ki tan mi o. En ba tan mi o tara re. Money tori jeje mi mo du o kan ko ti. Mo ba so boju ti money mo fe sare lo si bank. Mo ba lo si di ape. Eyan le gbowo ti o ni le sun. E gbo ikilo yi. Gbogbo yen e wo mi. Gbogbo woli na ko lo le. Gbogbo woli ko ni kini. Gbogbo woli ko lo le. So mo ba mu owo dele ngba mo gbe dele mo ni je wa ko mo ni isin kin dupe lo re pe mo ti gbowo de o mo ba call the same number, the number you die is in draw. Ah mo tun nu the number you die ti gbogbo ojo yen mo n try re ngbo di ojo keji mo tun try re ojo keta ojo kerin ojo karun mi de bi owo mo n wo pe kin lo de igba to pe ojo mefa ofo na ni osu kini lo osu keji lo osu keta lo osu kerin lo nigba to di osu kefa ojo ti mo mu mo ni je wa tun try number yi mo kan gbo ni se eyan mo try number angeli ni na wo e kin fi gbogbo agbara gbadua me ma bo se se iwo to ba le se ami angeli oluwa be owo gbogbo eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na le ti lo se service ni agbara eni to ni aye atun agbara di le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda oni fi ole
2: baba mi e ka ro o e ka ro emi na le ri o baba mi lati 2023 mo tin tele ipe yin lati lo iko oruko mi ni abosede igba ti won introduce ipe yi si mi ki n si eni to ma n sha pelu mi ki n si sugbon ojo kan mo kan bere si ni go through Facebook mo se ba ipe yin pade niyan mo wa wo bi te tin ba won okunrin soro da won 2023 mo ni pastor yi ma blunt gan baba yi blunt o anu o disciplinarian ni baba yi o atijo yen ni mo ti wo pe mo like baba yi ni mo tin tele ipe yin mo dupe fun eko te fi ko wa papa julo lori ore ma jemu atijo te tin sore ma jemu mi fi sere mi fi sawe wa rara mo so temi mo so tawo mo mi mo so toko mi ati gba yen aye mi yi pada mi ra owo mo ma make sure pe emi ni mo koko so re ma jemu yen ke to fi pe sita mo dupe lowo yin gan baba mi ni 2024 ni October te so pe a ma ri owo baba mi mo ri owo bo tile je pe mo ti send testimony sugba egbe mo ri owo mo dupe eyan kan fun mi ni $200 mo dupe iketa ni pe omi ta se omi mewa yen mo dupe lowo Olorun fun ise iyanu to mi yen se ninu aye omo mi tori pe igba to omo mi o ni exam online exam to ni yi o bere si ni jaya sugbon mo wa ni oke ko lo we ko mu omi ko fi para omo yen ma fomi yen para ninu awon 24 awon merin na mu ninu awon merin to mu omo mi wa lara won bo tile ye pe o bere si ni ke ki result yen to de wi pe ohun si ibere kan awon kan de gba awon to gba ibere yen gan mo mu obo mo fun ni dani loju pe olorun ma jemu olorun ore ma jemu ti mo nda ko ni doju ti mi tori baba mi so pe ka fi ore ma jemu siregun ati papa julo omi yi o ma sise iyanu o wa lara awon merin ti won mu mo dupe o baba mi omo mi kan again o ni issue ni school sugbon mo dupe lowo olorun pe olorun eledumare o clear e nipasẹ pe yi baba mi mo dupe o e ni fomo sise ranse e ni faya sise ranse o

Hello, Papa, Mio. Angeli, what a bemi, Angela Lafia. What a bemi, when it's several sabotage, you to repay tick on do me. Last order to call ya, the product or by 13 and do me, don't pay you. 18 yoki miss, me bossing do me, and making bob or dad, more. My mommy, man, so quick, ah, mommy, me, second, I love my JKD, Katie, you do. Mon badu eti yen to ba ti ku die o ma ma ndu mi to ba ti du mi to ba te ya o ma fun mi le to ba ti o ma to pada be ni mo n ba yi titi odun ko tori eti yen iko to fa eti yen to ti ndu mi e je lord to koja mo lo so eni ko wa pe mi logojo mi ogojo mi lo pe mi mi ma ni to pe mi yen lo number ni nu number lo fi pe mi ko wa se ilu voice of ti mo fe gbe ilu yen e ko ti mo gbo pe ilu mi gbo le mi di mo sa nse ilu ilu ilu ko da mi lo mo voice e ko ni mo gbo ilu tojo voice okure ati igba na mi je tara mi mo eti mi o balance mo bo se ndi mi titi titi titi titi titi ti ti on pari wo yo igba na ma da bi po ju nro le ti mi mo dupe tori pe emi na mo ti ri ti sile angele angele angele ni ti tu mi sile o angele ti angele angele pe yin o to wa tu mi sile lo voice oko ati igba je tara ki mi o balance mo ndi mi titi titi titi titi ti ti on pari wo igba na ma po ju nro le ti mi mo dupe emi na mo ti ri ti angele angele ni sile o angele angele pe yin.

0: menye kale si inu iri maju oneyi bene be si inu iri maju oneyi e lo gbo miye wa e gbo mi sa si o ba gbo omi eti e si inu iri
1: iwo
0: sa lo gbo mi wa bayi
1: just go and bring water
0: afe gbadura si ni
1: want to pray on
0: iri gbodo

0: 50,000. In fact, o ya mi gan lenu omo ijo asese ni mi emi leni tolomo mi fe da oruko sugbon ijo asese ni mo nlo mo dupe lowo olorun ba se bi oba o
1: emi na ti le ri o emi omo yin Fatima Adeyemi mo se sami ni igodo omo ijo yin ni igodo ni o emi na se sami oruko mi je Faith Adeyemi Okunla mo dupe lowo olorun mo dupe oni kokan ti mo reti lati jojo ti mo gbadura lori ise ti mo fi wa si fu ape mo gbadura gbadura lori e amo mo dupe lowo olorun 1 2 3 ta se ni isu kefa ta wa ti mo lo ah mi lo ni on the 1 on the 2 mo lo gbadura ni godo o je on the 3 ta pari e ba se close ti mo bo bye baba ba se close ti mo bo bye ni mo pe mi lo ni a eni ti mo fe ba se mo do de mi iro ni awada ba n bo lele ngba ti ma dodo e o sa ba mi a jo so o wa ni wa bere na jo to si jo keji mo ni mo se ma de be njo keji mo ti ro pe ba mo se fe lo si godo fun jo to se ti baba na fe fun ani ma tu mo sa lo si odo e mo bo ma yo ba ni a ki wa bere ni jo saturday pe ki ma lo ah mi badu ba gbo kada lati gbe ba gba igodo lo ba gba matu ba gba matu baro ni baba mi mo dupe o te ba ri ah olorun je bi oba iwo le mi wa si o baba mi owo to nu fe so fun mi ah baba mi ah mo dupe o mi o mi ti ba yo sise ko nu fe so owo ye ise ti mo fe ma se lodo e o tun ni ki ma wa ni emeta lose lo ni ki ma wa baba mi nu mi dun mo dupe lowo olorun baba mi se bi oba ojojumo lara ro be tin ba gbo pe tin ba gbe ro wuro to ma sowo kan baba mi ma ni baba mi ah gbadura je ki mi ni o lewe lori awon omo mi ti won be lewe to ra se kodi bi tawa to bere lewe bayi ti ta won yen gba ai si ten kobo o gba won ko to di pade si mi sowo olorun je bi oba se o
2: hey e gbe owo mejeji si atari
3: put your two hands on your head
2: so pe ori mi
4: ori mi
2: so pe leda mi o
4: leda
2: mi ibuku ati orun wa
4: ibuku ati orun wa
2: sori mi loni
4: sori mi
2: ati awon omo me o ya dua
4: o jesu o jesu o jesu e mi
2: awon kan tin bere pe
3: some people are be asking that
2: bawo la se lo mi
3: how would they use the water
2: number 1
3: firstly
2: leyin ire owuro
3: after morning dew
2: wa fowo e
3: you wash your hands
2: fowo e
3: wash your hands
2: laran mi na
3: a part of the water the rest
2: gbogbo ni se ni
3: is all purpose
2: mo gbagbe pe
3: don't forget that
2: be omi yen wa si gado
3: bring that water to igodo
2: be wa si gado
3: bring it to igodo
2: adura lo ngba
3: prayer the hands are
2: agbara oke gba
3: e no pa
2: in the name of Jesus.